onui ko uya oi. O ana onui ko uya oi. E ku uhoa e kaleiki e ki e. O mana onui ko uya oi. O mana onui ko uya oi. E ku uhoa e kaleiki e ki e. Elele ina pakaua o hale aloha. Elele ina pakaua o hale aloha. E aina ka puno kueli. Elele ina pakaua o hale aloha.

Ne ka ia lei pupu, he mea kaulana no ka ia no ka makupuna ni hau. Kaulana ni hau i ka lei pupu. No ka mea malaila vale no, e ka nui o na pupu loa, e na pupu like ole loa a malaila.